0: to no mu ni bi wo da ho abufu nti nti me mpere ne se papa me pese me foro
1: na ini pa mi ni ti dan ento kwanti ade aye fe ni dim na mi ni ubi ni ento kwanti o mo te twene e kwati ya a mo beti ni dim ho aso bu san kwasi e problem na mo won to kwanti dim na mi ni ubi o mo ni mo ni pa mi ni wa wa ti dan mo se di mo ni eni ade a wo di ade e fe ni sex fakoti ye wo twem fi wo twem ema wo kunu ni wo senka wo ni ni ema wo mu a enka wo ni ni
2: en shi rae fe
1: edume na wo ko ye na wo se enye ifu di ebufu e ba fie no ja me kwa aso wo ba de di wo yere ema wo ho nsa no se ye jimi wo se ye di wo enipa mienu aware te dan no wo mo ko dime na mi ni ubi omu ni mo fi twenu hwem omu ni mo no baby si anda ko ti o ti se microphone satawale di jina si mpi so e to ni mo ni bi wo da ho abufu nti wenti me mpere me se papa me pese me foro
3: abusu afro ya mama kwaba Ensura 104.5 midi eni odisika kokoko kwa juu kusia pia mini ama eresi atinase pata atinase ena mini abema edisi enso atinase na ene asema yedi ato ponsono hun empropro hun kakra ena moti yeno ema ne mema wafo yeti hodu mwa nanse ubo unse jaya tumse awariye diye yede nya ento kwa ebebemu nenso yebisase ebemwa esese yedi edienu eye asutunye ema yehu yehu ana bema suyo oma obaye nino bema oba asusi mima beme nime na afei de minti anhwe kra na bo hu de ebesia ne se baako eja baako ha kope baabi na akwa akoseped ho na akofa nsem piaba ene eno na ye ba betwetwe ho nkomo ewo mensem jumede so metine mu edi ama menua eja manso ogoro eno nti asem a edapono so de di kan no eto su biem so ene mane mema ye kwashade mu a na ye kodi ye ho a obehu ane atwe video esi so ni ye bisa se video na ye record no se edie ne fe na kono ana da ti ase bi a ye pese ye de eto ho nti edie poti pa ena ye nya free mu enu nti no ye de e record sa sex videos na yo ho na kwa koliki no me shasie e de free me nuaba e resi wo na ya shasie e di ehun komo ensem ni mi enu de na odebe shasie ra
4: o diska me pacho e no se me she asie wo e ma ne me ma omo enya akasakasa kakra na omo de omo ho
3: ekame omo ho okay
4: me fa akwanja we search ya ogoro
3: okay
4: bi owo bi ano icha no pa oba se wan so sa nzu icha no na eye adie bi a ekoso ewo awarefo ntem eni kwan so sa adie no enka etimi esi na awarefo de enka ye kase odo a odo ye bonifache sawodo bia odi nfunso ocha no na aware fo nso so no bubu ne se aware ye adie bia nipa mienu ene ye adwene baako ansa no moti mi ba sa die no enti the moment a mu mienu no ba gi atu se mu do mo ho na mo be ware na matena akosi se owo betete mu ntem no na kamo ti mi we die frame sani abema nti ni ya kwa humabo enfra wariye munu saansu ni ni kwa ese enka afenu ni mienu nye na sosono se mpua kasa kasa wogo mpua ya sese omu mienu eji omu hufri saa edie ni mu edie na edawa omu nte munu enu ni adie kasia ya sese omu timi edi sovu omu problems nye na enu ni adie sese omu timi eye enya enijie efri mu enya hutu efri mu enya bibiye omu pebiya because adie na edie ya adie biya sɛ wawarefo ni mu ntamu a obi nti wɔn asɛm nti the moment a ɛbɛba sɛ akasakasa aba wawie no mu ɛno nti no ɔbaa mpɛ sɛ ɔne ne kunu ɔbɛma kwan ama bɛma no ɛde no anaa bɛma nso mpɛ sɛ obɛdi na ɛwɛ na kyɛ sɛ si a na obi ɛkɔ abɔnte sɛ kɔba saa deɛ a wobɛhu ana aware no adidi mu ana agu because sex yɛ adeɛ bi a ntimi ni fura wawie mu na wobɛsi dan ne wayie frim ɛno na ɛka yɛ asɛm ama yɛ ɛno na sɛ yɛyare ɛma yɛ apɔmmɔden madamfo biaa ɔse adeɛ a na ɛma bibii a ɔte hɔ a ɔfe ne yere saa bere saa bere deɛ ɔmo agyae wareɛ bat ɔse adeɛ ɛma me fe me yere paa ɔse yere si sɛ me ne me yereɛ nya asɛm ɔse saa berɛ no kora na ɔbaa no bɛma madi na ama meankasa no sɛ yes madi no nti ɔmo mu tete yɛ yi ɔfe ne yere ne paa nti na deɛ ɔmo bɛtumi asa aka bɔ mama no ayɛyɛ bio this is the time a ɛsɛ sɛ yɛsua sɛ yɛnim yi a yɛnhono ne sɛ sɛ ɔbaa ɛka sɛ medeɛ mema me kunu nni me na mene me kunu wɔ akasakasa na yɛnya asɛm a na ɔno ankasa no wɔnte deɛ wɔyɛ no ase ɔnte aseɛ ɛdeɛ nti ɛna ɛsɛ sɛ ɔbaa wotumi de wo kunu ho adwene anaasa biribi kakra bi a ɛsie no wotumi de hyɛ wo tiri mu dabi o na atwa no wo dea the moment a bɛma no bɛware wo wobɛpene so ɔma no aware wo no hunu ne sɛ atwa no wowɔ baa no ɛnyɛ wo dea biam saa nso na bɛma wo nso woka kyerɛ wo baa bi sɛ medɔ wo na mɛware wo anaasɛ woaware no a wo ne ne teɛ no hunu sɛ ɔbaa no nso wotumi de kɔteɛ no yɛde ɔpa biara ɛnti mɛserɛ sɛ saa deɛ woekɔ so wɔ awareɛ mu a ɛmfa yiedie mma ɛmfa somdeɛ mma ɛmfa negyee biaa mma awareɛ mu aberɛ biaa ne fie yɛ akasakasa aberɛ biaa bɛma no kɔ abɔnten no wɔbɛfie koraa no a ɔhu ne sɛ negyee biaa nni fie hɔ yɛ ɛma ne sɛ sɛ yɛpere sɛ aberɛ biaa no yɛbɛma yɛ fie ayɛ anigyeɛ yɛbɛma yɛ fie ayɛ asomdeɛ yɛbɛma yɛ fie ayɛ nnika na ma yɛ kunu no mo kɔ abɔnten no wɔn ba fie a wɔn de anigye aba fie mɛsrɛ no nuanom mɛsrɛ awarefoɔ dibia asɛm wei yɛka yɛn nyinaa yɛsua yɛsua ɛto da a ɔbaa ne ne kunu da hɔ koraa na ne sabi ne kɔn do ne kunu koraa mpo a ɔntumi nka nkyerɛ ne kunu anaasɛ ɔntumi nnyɛ biribi mma bɛrima ne nhunu ne sɛ a ɛnɛ me kɔn do ne kunu ɛdeɛ nti na ɛsɛ basa dibia mɛrima no nko ara na dibia ɛsɛ sɛ ɔmo prɛprɛ yɛ ansa na ɔmo nya yɛ ne ɛdi yɛ anaa dabi ɛsɛ sɛ mmaa no wohu na me se woware aware obi a wɔyɛ wɔdamfo obi a wobɛtumi no naka wo tiri mu asɛm nyinaa obi a wobɛtumi no adi nkɔmmɔ obi a wobɛtumi no adi agorɔ asere ɛnyɛ obi a wɔbɛkɔ adwuma bɛba no ɔbaeɛ na wɔbɛtena akonnwam no aduane ɔdidi bi a na ɔka no abɔ so na ɔka pepa dabi wo ɔbaa no hu ne sɛ wowɔ asɛdeɛ bebree
3: wawareɛnɛsɛ
4: fon ɔkɔ whatsapp na ɔkɔ tiktok na ɔkɔ x ɛyɛhɔɛdɛn ɔde instagram ne ade nyinaa which is bad the moment a wowura fie no put everything aside nyina so ba ni tefie twen oba wukunu ba ma wukunu ani ngisi wurofie ma wukunu ho se ah oba bi wona chi twen no oba bi sanu kwa so mani suo nom ene ni nkomo ko edwo mu die ne siye na wodi die no kra no wote ne nche na woni ni che se mo ankasa no mu di mu ho nkomo eduane no be ma no ompe kra ko be fa so bi die eduane no kra no ebe ji wo nsem ye wo hunu kwa ya ma e ma ye wase die bibire a se se ye ye e ma enigie e be fie e ma enigie be yekuru no no so oba woni wo kuru wo ho na be mu efre dwuma ba na wo be na wo mu na ah na aha wo pese wo be fie na so wo pese le bi okọ ya no san na chiko ansa na wo be ware wo no e bi kura na wo shia oba bi ansa na wo be ware wo
2: enti
4: wo ye bibi ma ni hunu ni se ah oba we ni ware na ebe che se ebe koyie amame ana oje asa oba na nti the moment a oba ware watena ni fie a wo no niema wo ye ma na attract na nu nti oba do wo se oba ware wo no dem wo yi sa di wi niema wo yi na fru ho pe oba sa ko back to sa oba na ho eno no na wa wari o enso so no oba sa kwa kwasi oba na pe di ntira niema bi a sase ni wo hu ye no ɔmu wari wi enu wu biem enti sai chike ne die se ma no yansesa yesu ane ye ban
5: ne ne ntwamntwam
4: se yansesa yesu ane ye ban ne die sa sai chike ne die ntwamntwam
3: na na me misa se eno so no ene papi ka se sa sai chike fui
5: de
3: moa bi su ba ware a na ɔmu so so ɔmu de sai su ba no bi enso aba obi ɔhɔ no ma atɔ de bi a bɛmɛ bi ɔhɔ a ne yire sɛ de yɛ ka ya ɔma no saa kwan ɛkwanya ne so ɔbɛmɛ na di no ne ade no akwa ko nya side chick ebi a ɔmu a no de abufu kra na sɛ yi no wahwɛ ho de aware side chick ɔno so bɛ ware no a na afi ɔno so so the same problem
4: Enunti na yegusu a.
5: Obafatwaso.
4: Edu se die, mi fie no. Na se ufa
3: nyamu ma no fo.
4: Ufa afi ube kwa kudrisin. It's about the time wa ezisa ma. Yehunu yasadie na yeye asadie no. And yes, I would do one over Kanekaku. Sir, you will never be a wha. You can't, and my yukunum crow till me your mode. And my yukunum only a media free of hoda beer.
3: But who said a part, okay, and a part, yeah, part, my memory of hoy. Sanya who the bet was who everywhere.
4: I was so free, sir. Yes, while you were done for. I worry and air worrying. Yes, I wish I would be like a cow don't know. Not on an hour.
3: Okay.
4: What you could share bear maybe. Now, when any vibe in sheer. Meme parts are made me do year. Me for BBNC. When you are bema or two, I shall kaya. No, what I say. It is all why you are down for. I didn't see them to quabby simon tim. When you are bema, when you are down for, who could you are down for you, my bema? But you, who could you are down for, or you, my bema? It's the intina, who could not fumo. Now, but me, actually, moa, do say, and now could I was mini kuna. And no dear any other man, we are some my mistake.
3: A petty modern dear man,
4: or ban you quit me, Fred, you mamma. Not bear my old Nammy Queen at time, mamma, and I bear many a dajam, mamma, not bear my Fred, you my babbits now home. You mean me on the phone so. Now I bear you so as a kitchen would be an enemy, I bring maybe another bear maid. A brother maid will not tell you, dear. We chance, I dear, sir. The beyond, see, I'm with you, so. Mamma, no, so my bread. It's in only bema ni problem a and tina se se one power chew edie na we go tin dey solve problem na case die time bi ana mo move forward because me won say be ma de wo don a oye wa de se de kwa na wo beti me de a che no na mo to amakwantu no so kwa ne wa nti se me nyu wo mu e na me ma wini me e na na no didi ma tem e na na no ka say na e ku me twaba me say Ghana for ma e twaba sensini ai me ma no so mo so so dru me bi a mo so mo ha adwene
3: sa eh adie ne yeye
4: oh ye okwa bo nti obaye ama ne mpena no obafia wanya ma ne reda
3: mu ye sho mi sa sem ne die me nyini
4: okwa bo nti a onye ma okwa bo nti obaye but obafia wanya ma ne reda
3: onim adie ba kwa me na hu ne se e ma mu bibia enso se bi ye kum oso no ma hu na hu si ye de kusi e kwache obi kra na wani abere ye no me debi ameka se me yire nu na me no wote edi nkan ma hai dan e na wote se nka wo ho na wote nka wa na ko ha wo dan
4: e no kre
3: me ne wo se me ye be ma me ye responsible me tu ya light bill me tu ya water bill se ye wo ma enkoda school fees che se masa e bo akon ma enti so wo se me de 5 million na se 1,000 ache obi a wususu se wo yesa ache kikra enka ni bi
4: wo ni ko chesa ache kai de mo ni ko chesa ache kai de oba na woti fi no onsom bo mate da bi e twa ba wu
3: na me ka se
4: na sa ache ke se mi na mo ni ya tra yi yo se ni mo kwati ni yo
3: ye no ye no mo koda mo se eye jeans ni ka pampe enti ade ache a sa ache ke so so ono so se wo ji kakra
4: mi nyanu ma mu fantu mu fu be ma na eka ni woni be ma ko a ensha nika en tale diamonds ya wai wai wai be ma ne da woni so ni mu no so kwa tena so ni di nu case dan what na ni so what chu kwoti ya se de opɛ emu aye din what i say what so kwoti ni mu di abrashi wa di ima mu aye chotro wa what na ni so di nu adishin ase mu obi asem bi ani obi
3: me ware na sofo menka na preach ye o si e ma taade na mode ko edwom no ye mfamfro mpa
4: dabi
3: ye wo ataade a ye de fro mpa
4: reason ani panty ni
3: na excellent ye du ye ko mpa mu a hun ataade a ye de ko mpa mu
4: e nokre
3: nanso e ma no pi no esa na tri modin e twa tri modin a wo babo ntino wa she jeans ni ka kodro
4: ya koda
3: die na wa chichiri e uno twan no de akwa koda mpaso na we be ma no
4: be ye de wo de tri modin aye de
3: wo de ye de
4: e twa wo de bo be na tri modin aye de
3: e twa so na bi ane ne kote ye en na kote ye so bi ane ne twa yi undimi nkote ti bangu vanje
4: bi dabi dabi dabi
3: undimi odi do wo undimi bobo odi apesi e majo yi
4: dabi
3: kote na ese di adisi
6: odisi ga
3: na yenko
6: yo the topic dey very very interesting na me your policy bua abrabo mo me dinam efa a man in my masem e di na yi di na ya na ibi mu se tri mo den na ho e no eh ahomekani ani gie ne akomapa ani edidi o ebia obae wetia ona so okwan bi so e mani ni me pa choka me sorry no me dia na make me from my own experience wo ya me yire ana wo ya me mpuna na wa from okwan bi so na wa hu me pa choka ma ya nka sam na etwe ne kura mi ndi na me dia nya otwe kwa na mi ndi o wo dia ne kura mi san ni me dia na no de ba etwe ne mi ndi wo dia na baba ne dia ne ni sio mi ndi me fi abon ti baba na medidi ammi wo abon se ma me
4: ke da ma fi mu ko
6: medidi abon ti na ma ba medidi better performance ma ba naturally en sorry bi my okay o jeni me to ha me da eh de na o kan se o be chuchu ba chuchu chuchu en sorry because wo didi o ni body di me a e bi ani bi a wo kura anyo wako no bi the only say no man fit me in country both parties no be ma kwa ofu mo yire na wa unya kwala wo say ade mu kwa bonte what na no ebia mu pie court na be mu kwa yi mu kwa so mu kwa mu yonko mu party baba ni ye ni ebia na so nka be ma no unya bet what na no e wo bia wa ferry kakra wo ni pam kakra obefia ana mutika mo mo banya wo so obai mo kɔ no sɛle no osite no mo ba no wasesa enti ɛdia na bɛ ma wo kɔ obetima kasa wo oba na wo sɛ emse yɛkɔ ayi no de bia ne misɔ manya ne facha me mpa cho na ebufu ebi nsi me hɛsɛ bi nsi sɛ biem wo kasa oba no wo sɛ bɛ ma pa oba cho ayɛ mo de pao bɛ ma yi no pa na cho a oji tu mu
7: anta yesu de won tia
6: ego ni wo but ana man so man ta yi ten ye de ye me man de ni ba ma say on tan ko didi jesus sabi we crash ni but ba ma ko didi ni ata na on tan ya bo jesus bia na ni ntie sa but man ta ye ni man ni man do so e na mo mutwe ni ntino oni bi say o me fa o ya me fa man ni entimi ngabi ya mitu ma fusa wa ya bomodi na pesa check back ko kan
7: it's
6: very very important very very important nya on anya ona meje so on nya ona min kwane temejo o de mame
7: tamam
6: me ngere no na tamam period ma na meje ana ya refi ya refi di sa check e be ara kenya re ya re bi ni babia ana na mudi ofu na ye no ye wasabi ye ofi ne fie no anya mi ka mama bi ha ofra bonti no be fi a na jezo e ka ne kwara kon to djuma because e fi nyede oba no ko sesem sebe oba ni se wu sa ofu djumba se na mu tutu tutu tutu o di brazil bu ha o be wu na o di wofo kwa di otuba no afare otim se poto so mama o se mama e na fufa no e mu odi hu mama wa dan fo a na se wo yesa na e ha na ha ni pa nti why are you na me buofu uhu nya sasa obeka se oh sweetie mr asimi wakana eh my referee me buy na bia nko ole pass me ka na be ma na kuma to na san e die na ba na nya sa wodi ani nyina beka ensu su wo menno odi e twani di o men hwempo me bufu a no de e twani odi be da da me ne twa monti ni o research ni ana ne mabi wo so musua sachet fona na bia mo fi amo kom bo mutu su bo mutu su masa ne mo mo ya na ano di o
4: dia dia
6: obu ha na ironi tika mu kanu gaja ga fi a chuchu mu koti mame dia ya mi e fi o ho ya dai e mpa o ho ya dai o be kana be mana fere o ni tim se poto na ni o o be sachet
7: so be bi wo ho no ma
6: o se e adventurous e o mi se mpa o if you but go eat me in the free food for the hotel say say Ghana akwa young guys and big men no more e get the beer na edi e ho ofi e o ma weekend go to be kind of fear ochina ye be kwa bonte nti ya bo bo ho ne fan kwa ran ko anti ho but we dey kwa ran ko yida o ba re ma me ho ana be ma ne ma me ho
7: exactly
6: takwa di na mo ni na mo Africa Beach Resort na ko se bikini come on
7: exactly
6: so so una mi so body ni enje ga ohuma onye onye una mbasasa enu ne ma be ma ne kon do o
7: yeah
6: yes me yire ni won ti enje di ana so be di o o so be di kan
7: the attraction
6: but sa me ni na e me fe sa na sa chi for ti o o lu ti ka musket se na twa be dura to wo do sa fa ha on sa da nwi ni so o ba yesu so woni ni ti ka ba ya o yiro do sa kwa o bi di cha cha cha if you hold no me jade o ye no no so say o mu ni i kwa se se mu kwa o this guy e wo adi no mu mi enka o adi no wa mu mi enka o bi o ha botanical garden say e wo yi ana ba bi o e garden mo du ho na afia jack mo mi fa wo mba ko ha asama wa ha o yiri ni be ka a kire o no o be ka se ah na wo wa boda mo na o fa de ni mu o fa de ni mu mo ha me de sa unia mane no wa mo wa esa be ma no se se wa ikwasa me esa me kasa bus ma yidi ni yoko wo ka se be mzu
4: ze ya du su tai
6: e ya dia me taye
4: pe mfichire di
6: o se e di ya nya na em paso
4: e no kre mum fichire fichire
7: ko ne ti
6: no be bi bi e ma o se na e re si se le yi e yi ne yonko bi oni ne ne jai but o ha o ka o ti ah
7: ano ak
6: ma fe no eya ofuse di nte o diska eh sa ni mo ni mo ni di se yentia eni mo dia ne edio ni de be be ni amonte
7: dia ne de
6: ye bi bi wan ka sa ye bi bi mi mi ni o ba bi akọ party bi da ye ko wo shu mo ah tani mpe wa bi wan kwa na bi sana fa ko rumba ko you really feel so bad na bi sina me ne ka se
4: na bi an ho ba ye wa
6: ko o se on o ma de no ye na ma ma ju ko ni so ko si dare ha ye ko sare ni rumba ko a be ka no no ni se eh ta we have you eh anya se dan ni wo anya se mpa ni wo anya se ska ni wo but e ma e ka ka o ni ma bi en ti obi wa wo ni obi jaya e wo ma o ti mi ware bi on o ba no so ngware ya de bia no mu di o no so wo sa de ni bi da e bia wo ya ware
7: ba na ba wo ware
6: mo se o ko di ni sa ndi ma no sa no ma no nya ana me mpacha me na di ni di over confidence de ho afɛ wo ni maduane ye wo ni mu di nti wo ndi o mpacha hwɛ wo ndi obi ya wa bonte mo sa ja wo bi di sa obi fa ni sa wo tu mu da o wo yi no ka wo nfiu kra
4: sadiani
6: bi mi nsin mo e ma no bi gwa gwa ma ma gwa gwa ma school fees be ma no bia obi sa sa time no na enema nyi ti wa catch us twen na bia be ma kwa wa school ho ni head teacher no akodi nko mama wa ma kwa lai still ene
4: I am a comparison.
6: O ba den na won ya ni je kwa se we mo pa bi no di no. Ni ho ye won hi.
7: Wa na
6: kwa. Na se nya se be ma na won tutu nsa ba hata na bi bi kwa se ko bo no.
7: Eh be ma me wasi mi koko ma se se me di ade abu ti.
6: Efi. So. Enti nya ma no etwa mu di bo ti mo di no. E won ase be ma ko ti o di bo ti mo di e won ase obi anya ni bi bi kwa. Budi oba fun mi yonko either parties no both oba ni bema hun nyansa ne kwan ya oba fa so apacha oh upacha kama bibi kitu abi kro beti mato won musu afu mu kro no ifu kro mu ba fie me se bi obi amani ji perfume no pa ukro di hunin de ope sa boxa ni singlet ni eyi no munyai sa boxa is now boxa is no e munyai kam ko perfume so ko perfume correct one e kama udi apana chao kama e ho na perfume ko udi biegu oh mu frefre ga be ma no bo se wo ja bibia me ma ja kuma nye den den sa
7: amisua for enshira 104.5 sabri emensem jumedi e na wasugusu a uti ye de ye topic anasa asem edi kan no ye de atudwa na eno na minu ya mu acheche omadwene a enche ye bema wonso wo abontena wonso odi wadwenchre na de owo kafa ho no odi aba na etwa ye ho sima na ye mrai na ye metwa so